0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Lucky vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Maki-vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Ang oras, 8:18 ng umaga, kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ama kabagirang DJ, si DJ Joshua! Ito ba ang programang Y2K Rewind, kung saan ang soundtrip po natin ay ang mga kanta mula sa mga early to late 2000s. Ayan, so kung soundtrip niyo pa rin ang Y2K, well, stick around dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila, dahil ang Y2K Rewind ay hanggang 9 a.m. every Saturday. Kanina, mga vibes, nasabi ko na ang ating Choose Your Y2K Fighter Artist, no? Kung saan magbibigay si DJ Jaja ng dalawang Y2K artist at pibiliin nyo kung sino ba ang mas bet nyo, sino ba sa tingin nyo ang mas malupet, diba? So kanina, ang Y2K artist natin for today para sa ating segment ay si Jason Mraz versus John Mayer. Ayan. So, sino ba ang bibiliin nyo? Si Jason Mraz o si John Mayer? Diba? Very mellow, acoustic, blues singers itong mga ito. Diba? Kung perfect yung mga kanta nila. Kung yari, nagda-drive ka. O kung yari, passenger princess. Tumitingin ka lang sa bintana. Nagre-reflect ka lang sa buhay mo. O, diba? Yung mga kanta nila ay very perfect for that vibe. Oo. So may mga ka-vibes na tayo na nag-comment sa ating Facebook. O diba? O ihabol nyo na mga ka-vibes kung anong sagot ninyo. I-comment nyo na yan sa aming Facebook. Puntahan lang ang 92.3 FMR Manila at hanapin nyo ang aking poster, kumbaga, ng Y2K Rewind. Doon po kayo mag-comment. At ito na nga, sabi ni Sari Lermuff, sabi niya, for me, DJ Jaja, si Jason Mraz, although pareho silang acoustic ni John Mayer, mas nagustuhan ko yung mga songs ni Jason Mraz gaya ng I'm Yours at I Won't Give Up. At saka yung duet nila ni Kobe Calliat na Lucky at yung vocal style ni Jason Mraz, like na like daw niya. O, diba? Wow! O, meron pa ba? Sabi ni... Eto, sinto. Sabi ni... Naku na, wala. Ayun, si Giovanni Ardales. For me, si Jason Mraz. Dahil po sumikat ang kantang I'm Yours at I Won't Give Up. O, diba marami rin Jason Mraz. Meron bang John Mayer dyan? Tignan natin. Baka hindi ko lang nakita ang kanilang comment. Oo. So far, may dalawa tayong Jason Mraz. Yan ang kanilang boto. At syempre, nagpapa-shoutout rin si Hackett Santos Aguinaldo. Sabi niya, good morning, DJ Jaja. Shoutout kami dito sa gawaan ng bangka sa Paumbong, Bulacan. At pabati ng happy birthday kay Zoneo. Oh, happy birthday!
4: Happy birthday!
3: Happy birthday, bossing Zoneo!
4: Happy birthday!
3: Sana mag-enjoy ka sa special day mo ngayon. At sabi ni Ayumu AJ, good morning, tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nagbe-bettings. Wow! Grabe, all the way from Australia! Tama, charis lang! Oo, ayan na nga. So, dalawang Jason Mraz. So, kung kayo mga ka-vibes, kung sagot nyo naman si John Mayer, pwede nyo yan i-comment once again sa aming Facebook page. At i-reveal ko ang sagot ko pagkatapos nito. Okay, mga ka-vibes. Pero dahil nga dalawang boto kay Jason Mraz, ang susunod na kanta ay Swerte ni Jason Mraz featuring Samana Samarin.

92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit! Welcome back mga ka-vibes, ang oras 8:46 ng umaga, kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalugat ama kabagirang DJ! Para sa programang Y2K Rewind, kung saan ang soundtripan po natin ay ang mga kanta mula sa mga early to late 2000s. At ito na nga, patapos na ang ating programa, no? Pero bago ang lahat kanina, no, napag-usapan natin ang ating Choose Your Y2K Fighter. At ay naibigay kong mga artist ay sila Jason Moraz. Moraz? Wow! At si John Mayer. O, oh, diba? Wow! So, sino ba mabiliin nyo ma-vibe, si Jason Moraz o si John Mayer, dalawang acoustic kings natin for today, diba? Kanina may mga nabasa akong mga comment, no? Halos lahat ng ating mga ka-vibes ata, pinili si John, ay si John, si Jason Moraz. Parang wala ba akong nakikita ng John Mayer? Meron ba? Eto si ano? Si William Mortel! Oh, sabi niya, ako John Mayer kasi yung mga songs niya naabutan ko during nung college days ko pa na songwriter at guitarist plus award winner pa siya. Simplehan din yung mga songs niya na mellow, light at di maingay, ayos lang. And di ba ano si Jason Moraz rin, ganon? Pero oo nga naman, oh, William Mortel. O si William, si John Mayer. At ito na nga, kung ako ang tatanungin ninyo, ang tingin ni DJ Jaja na mas malupit, I see si Jason Moraz. Oo. Ako Jason Moraz talaga, lahat ng mga kanta niya, halos alam ko, memorize ko talaga ang kanyang mga kanta na nung high school pa ako, hilig ko talaga kantahin yung ano, especially yung ano, yung Lucky, 'di ba? Featuring Kobe Calyat at syempre yung I'm Yours na kabisado ni DJ Jaja tugtugin sa ukulele. Oo. Hindi gitara, yung maliit na gitara, yung ukulele, 'di ba? So yes, he is my answer, Jason Moraz. At syempre maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok sa aking programa. Once again, Y2K Rewind po, 6 a.m. to 9 a.m. tuwing Sabado. Huwag po kayong aalis ha, dahil ang susunod ng programa ay ang OPM Vibe. O diba? Oo, nominee yan sa ano, diba, sa Catholic Award. Basta naging nominated ang OPM Vibe. Oo, sa isang awarding churba-churba. Siyempre, kasama dyan, the one and only si DJ Kathy G. Kaya naman kung ang soundtripan nyo po ay ang ating OPM, diba? Classic OPM songs, music. Well, stick around. Dito lang kayo sa aming himpilan at 92.3 FMR Manila. At siyempre, ito na nga. Mag-adios na muna si DJ Jaja. Kita-kits ulit next Saturday. Diba? Okay, dito lang kayo 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Oras na para namnamin ang ganda ng musika ng sariling atin. Mula sa mga kantang tago sa puso hanggang sa mga bagong paborito, makijam sa original Pinoy music. OPM Vibe! Kasama si DJ Cathy G tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit! Hello, Ka-Vibes, and happy, happy, happy, happy Saturday, everyone! Araw na naman po ng Sabado, weekend, Ka-Vibes, syempre, time for OPM Vibe. Kasama niyo na naman po ako, syempre, ang inyo pong makakabonding ngayon pong araw po ng Saturday. Of course, Kathy G, all the way until 12 lang. Huwag masyadong pasaway, huwag masyadong sobra. Oo, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali, magkakasama-sama na naman, Ka-Vibes, ha? Para na naman po sa panibago na naman pong mga paborito niyong OPM songs na iahatid ko po sa inyo until 12 noon. Kaya naman ako, samahan niyo po ako, Ka-Vibes. Ano man ang inyong pong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ano man ang inyong pupuntahan, saan man kayo pupunta, getting ready, or yung iba po nasa mga higaan pa nila pero nakikinig na. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Siyempre, kapag Sabado, time to chill, time to relax, or time to, alam mo yun, tamang bonding lang with family and friends. Kaya naman, habang kayo po dyan ay nakikibonding sa inyong pong mga sa inyong pamilya, sa inyong pong mga kaibigan, eh ako pong bahala sa tugtugan. Of course, Geneva Cruz, pangarap ka. Lahat naman po tayo ay may pinapangarap na tao, 'di ba? Pangarap natin na maging katulad ni Elon Musk, pangarap natin na maging mayaman, pangarap natin maging bilyonaryo, 'di ba? Or pangarap natin na simple lang na maging masaya katulad ng iba. Ayan, doon sa mga hindi po masaya. Of course, yung Geneva Cruz, pangarap ka. Written by Venny Saturno and Gary Valenciano. And yan pong pangarap ka is a romantic OPM song from Geneva Cruz's early solo career niya, ha. So yan po ay nagsimula noong 1992 under the album of I Like You, which also featured songs such as yung Anak ng Pasig. And seryoso na yata ito. Yun po yung mga solo nitong siya, Geneva Cruz. And from the title, pangarap ka, eh, ito po yung golden era of early 1990s ng original Filipino music OPM, yung napakilala itong romantic pop songs at syempre yung mga heartfelt ballads na mga naririnig po natin na yan na naging popular po sa radyo. Ito pong na-establish nga po na kanyang solo itong si Geneva Cruz noong 1992. And nakilala rin po siya, itong si Geneva, dun sa group na Smoky Mountain, Ka-Vibes, ba? Diba? Ayan. And back-to-back po yan with Bong Garcia, or Bong Gabriel, rather. Ito po isa rin pong original OPM song na isinulat po ni Randy Ray and Egay Guerrero. At ito po ay heartfelt Filipino love song na about someone who finds it difficult na mag-confess ng kanya pong totoong nararamdaman. So, true song, doon na lang dinala yung kanya pong gustong sabihin doon sa tao. Kung minsan, di ba, ang hirap nating sabihin directly that we like the person. Kaya ang ginagawa na lang natin, nagkikreate na lang tayo ng poem or eto nga, itiniturn natin into a song, diba? Sinusulat natin, tapos nagiging kanta, tapos inaalay natin doon sa taong mahal natin. Ay, talaga. Oo, diba? Yan po yung ang aking awitin. Ang aking awitin na kinreate niya mismo nung pinerform nga ito ni Bong Gabriel para syempre yung title na inaalay niya doon sa taong gusto niya. Ayan. So, those are the songs na ating pong narinig. And aside from that, syempre, napasayaw po tayo at nabungara ng kanta ng Janet Gibbs, Bini Bini, and Mahal Ka Sa Akin ni Tutsi Guevara. Diba? Yung mga Bini Bini po dyan at Ginoo. Kamusta po kayong lahat? Mga Bini Bini at Ginoo. At syempre, Mahal Ka Sa Akin, Ka-Vibes. Mahal ko kayong lahat. O, sa lahat po ng mga nakatutok po ngayon dito sa OPM Vibe, hello po sa inyo. At huwag kayong bibitiw dahil a lot more OPM songs ang atin pong naka-line up para sa inyo. Ariel Rivera, of course, is there. At Aliona, Carol Banawa, Ding Dong Avanzado, and a lot more po na iahatid ko pong mga OPM songs. So kung ikaw man dyan, ay, nako ha, 9:24 na po ang ating oras. At kung ikaw ay medyo antok-antok pa, ikaw ay medyo tamad na tamad pa, eh okay lang naman kung wala ka namang gagawin. But then, kung may gagawin ka, Ka-Vibes, bumanat na ng buto. Ayan, bumangon na, mag-almusal na, Ka-Vibes. At syempre, makibonding with me dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
1: Ka Vibes
0: Ang Lupet
1: OPM Vibe

0: 92.3 FM or favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ogie Alcacid with Kung Mawawala Ka. O, diba? Tamang emo na tayo ngayong 9:49 ng umaga, Ka-Vibes. At syempre, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM Vibe. Kung mawawala ka, di ba? Mayroong mga tao na ayaw natin mawala sa buhay natin. Pakiramdam natin pag nawala siya, hindi natin siya nakita, hindi natin makakaya. Di ba? Naharapin ang bukas na nag-iisa. O di ba? Inulit ko lang. But then, yes, di ba? Oo, ganun talaga. Plano kapag malamahal mo na yung tao, nasanay ka nang nandyan siya sa tabi. Nasanay ka na siya yung nakaalalay sa'yo. Kaya kung mawawala ka, naku, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Pero hindi po pwedeng ganun, Ka-Vibes. Hindi po pwedeng laging ganon ang gagawin natin na hindi natin kayang mawala yung taong yun. Kasi kapag nasanay lang tayo na nandyan siya, nako, hindi mo sinanay ang sarili mo mag-isa. Hindi naman all the time, all habang buhay, eh nandyan eh. Mawawala at mawawala din siya, ba diba? Ogie Alcacid. At yan po ay song of Ogie Alcacid. And during his interview, Ka-Vibes, ito po, pinaliwanag po niya na nag-take a break muna siya from songwriting from 1994 to 1998 while nagko-concentrate po itong si Ogie Alcacid sa movies. And then, nung bumalik po siya into songwriting, yan po, naisip niya nang naisulat niya po yung Kung Mawawala Ka. And syempre, natakot siya na mawala yung taong minamahal niya. And noon, with his wife, Michelle Van Imeren, na ikinasal sila noong 1995. But then, ito nga, nagbakasyon ng Australia, bumalik. And now, syempre, happily married na siya with the songbird Regina Velasquez. And kung mawawala ka, ganun nga ang nangyari. Hindi mo makakaya, di ba? Pag nawala ang isang taong sobra-sobra mong minamahal. Ka-Vibes, back-to-back po yan with ito pong kanta naman ni Rachel Alejandro na Bulag sa Katotohanan. Naku po, marami sa atin ang nagiging bulag na lang sa katotohanan. Nagbubulag-bulagan na lang kahit kitang-kita naman na natin kung ano yung totoo. Kahit kitang-kita naman na natin kung ano yung nangyayari, still we pretend na hindi natin nakikita. Nagpapakabulag tayo sa katotohanan, Ka-Vibes. So, hanggang kailan ka ba magiging bulag dyan sa katotohanan na yan? Even in a relationship, pagdating po sa pag-ibig, di ba? Nagiging bulag tayo doon sa katotohanan na hindi naman na tayo mahal ng tao, pero still pinipilit pa rin nating mahalin tayo. Ay, bakit ganun kaya, no? Nagiging bulag na lang tayo, ina-accept na lang natin kahit nasasaktan na tayo, harap-harapan, niloloko na tayo, but still, sige lang, hingang malalim at ipagdasal pa rin yan. Ayan, and that was composed by Enrique Cabatino. At of course, ito pong kanta na to is isa sa mga kanta under Alpha Records ni Rachel Alejandro, na isa sa mga sumikat na kanta po ni Rachel. Ito pong Bulag sa Katotohanan. Ayan, sa lahat po ng mga nagbubulag-bulagan, baka it's about time na sabihin nyo naman na yung nararamdaman nyo. Wag na kayo magpakabulag dahil walang sikreto rin naman na hindi nabubunyag. Ay, anyways, Ka-Vibes, dahil today is Saturday, maraming sa atin yung gusto mag-dedicate ng mga kanta, eh, diba? Or marami sa atin napapa-flashback while listening sa mga favorite nating OPM song. Kaya naman, kung alam mong nakikinig ngayon ang taong nasa isip mo kung sino ka man, anong OPM song ang iaalay mo sa kanya at ano ang gusto mong sabihin? Ayan, i-share mo na po yan sa aking FB page, DJ Kathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming official FB page, 92.3 FM Radio. Eto na, bumungad na si Erwin. Sabi niya, Kathy G, good morning. Ang nasa isip ko ay yung kaaway ko o di kaya yung mga sip-sip at plastic sa work. Ouch! Ang daming tinamaan dyan, ah, Erwin. Ah. Ang song ko po ay Kunin Mo o Diyos. Charot. Oo, para kinanta rin to, I think, ni Father Gatos. Eh, di ba? Yung meron sinasabi na kwento. And yan nga, Kunin Mo o Diyos. Yung mga, alam mo, yung gusto mo pa rin maging holy, but then meron kang galit dyan sa dibdib mo about dun sa mga taong gumagawa sa'yo ng hindi maganda. O, yan ang kakantay mo para sa kanila. Shoutout po sa Team Novaliches Warehouse. Ano yan? Papangalanan ko na po sila ang Team Nujon. Ayan. Hello, Team Nujon. Shoutout po sa inyo dyan. Hello po. Thank you so much sa lagi niyong pagsuporta at pakikinig sa programa namin. Ayan. Thank you so much, Erwin Velasco. And William Mortel, sabi niya, panalangin po by Apo Hiking Society. Yan po yung gusto kong siyang makapiling po palagi. Next for DJ Kim daw. Talaga lang, William. And this one is Joel R. Carquillo II, Kati G, para ito sa mga hindi pa alam kung ano ang nangyari sa Quiapo Church kapag alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes at Sabado. May misang, minsang narinig kasing version ng kantang Quiapo Church kapag alas 3 pasado pagkatapos dasalin ng Divine Mercy Chaplet. Ayan. O sige, Lead Me Lord ni Basil Valdez. A very beautiful song from Basil Valdez, of course. Let God lead us the way, ba? Diba? Kailangan natin yan eh. Kapag lalo na nawawala na tayo sa landas or pakiramdam natin eh medyo baku-baku na or hindi na natin alam kung saan yung punta natin. Lead me, Lord. O, diba? Thank you, Joel Harkio. And this one is coming from Felix Valdez, When I Met You. A beautiful song also from Apo Hiking Society, ka-vibes ha. And Closer, You and I ni Gino Padilla. Ay naku, ito talaga yung mga pang-crush eh. Oo, yung crush kong reporter na maganda nasa kabilang station. Talaga Felix Valdez. Oh, ayan, dedicated niya daw yan. Sige. Thank you so much. And syempre, we still have time ha. You may message lang po sa aking FB page, 92.3 FM Radio. That's our official FB page and my FB page, DJ Kathy G. Hello, Shirika Kito, Chimoshikiwara, Moshikurimoshi. Yeah, listening while driving, Kathy G. Harigato gozaimasu. Thank you so much. And also to Jeff, Sharon, and Baby Nanako Yumul, Asel and Edwin Enriquez ng Mars Laundry, and of course, to Michelle Santos and Sabel Adora of TBL Manila. Ka-vibes! Hello po, maraming salamat sa inyo pong pagtutok at pakikinig dito po sa OPM Vibe with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet! 9:55 na po ang ating oras.
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!

0: April Boys! Tunay na pag-ibig, ka-vibes! Dito po sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. April Boy, yan po ang tunay na pag-ibig. Lahat naman tayo ay sinasabi, tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Wala nang iba pa, hindi to magbabago. That's the common line po na ating pong naririnig sa mga nagmamahalan. But eventually, yung tunay na pag-ibig na yan ay nagiging peke. Oo, nag-iiba ang ihip ng hangin. And yan po ay sinulat ni Vingo Regino according to the album. And yan po ay sumikat noong 1995 under the album of April Boys, Romantic OPM. And from the title, Tunay na Pag-ibig, ito po yung sweet, hopeful na love song na alam mo yun, na sinasabi niya dun sa kanya minamahal na tunay itong nararamdaman ko sa'yo. Tunay na pag-ibig ito. Ayan ha, na sana ay maniwala ka. And back-to-back po yan with itong kanta po ng kanta naman na Minahal Kita ni Michael Ligo. And yan po ay under the album na Kung Sakali Man noong 1996, written by Jet Lala. At Minahal Kita, hindi dahil maganda ka, hindi dahil matalino ka, magaling ka, minahal kita sa taglay mong pambihira. Ano kaya yung taglay na pambihira nung taong yun, no? Oo, di ba? Yung kakaiba, kung minsan kasi, di ba minsan nasasabi natin, ba't mo ba mahal yan taong yan? Ano ba meron sa kanya? Di ba? Meron siyang taglay na pambihira na undescribable, na hindi mo alam kung bakit mo siya minamahal. Or minsan minahal mo siya dahil iba yung sinasabi ng tao, pero ikaw na nakakakita at nakaka-feel, yun yung nararamdaman mo eh. Kaya nasasabi mong minahal kita sa taglay mong pambihira. Huwag mong sabihin dahil mayaman ka lang. Hindi. Hindi naman dahil dun lang ang sukatan ng pag-ibig eh. Although merong iba, aminin naman natin, di ba? Magpaka-practical, sabi nga ng mga nakakausap ko. Practical na ngayon, ano? Mahalin natin siya dahil syempre, hindi lang sa maganda siya, mayaman siya, mabait siya, pogi siya, kundi sa taglay niya rin pambihira sa bulsa niya. Oo. Oh, diba? But anyways, from the title, yun po, Minahal Kita ni Michael Ligo, yun po yung gustong sabihin nito, na parang walang hindi dahil dyan sa kung anong meron ka sa panlabas, kung anong meron kang material, dahil doon sa taglay mo na hindi ko maipaliwanag. Minahal mo rin ba yung taong yan dahil sa taglay niyang pambihira, ka-vibes? Yan ba minamahal mo ngayon eh? Pambihira talaga. Bibihira talaga yung ganyang ugali, yung ganyang characteristic o yung kanyang pagkatao, diba? Anyways, nako, marami pa po kayong maririnig ng mga OPM songs. Kaya naman, nako, dyan lang kayo ha, at samahan nyo pa rin ako. Dahil today, ka-vibes, yung po sa mga mahilig po mag-chess dyan. Ayan, yung mga mahilig po mag-mind game. Ito po, National Chess Day today, ha? Kaya ngayong araw po na to ay pinagdiriwang natin ng National Chess Day. Sala po ng mga checkmate. Oh, 'di ba? Oh, I remember during the time nung in-interview ko si GM Eugene Torre. Wow, the living legend, the Eugene Torre. Ayan, napakagaling, no? Yung alam yung mga pag-explain niya, kung pa bakit yung queen, yung ganito, di ba? Oo, alam ko lang po, domino. Yung dama. Oo, ayan. But anyways, ka-vibes, ikaw, ano ba yung tingin mong pwede mong ialay? Dahil nga po, Saturday today, kung alam mong nakikinig ngayon yung taong nasa isip mo, anong OPM song ang iaalay mo sa kanya? At ano ang gusto mong sabihin? Di ba kung minsan meron tayong mga bagay na gusto nating sabihin, hindi natin masabi-sabi. Sabi ni Sari Lerma, for me, Cathy G, yung ngiti ni Ronnie Liang. Ayan, para po yan kay DJ Sai Jiang. Wow. Sa yung ngiti daw, DJ Sai, sabi ni Miss Sari. And Andrew Jan Habagat, Cathy G, hello, listening here from Brisbane, Australia. Hello po, habang nasa work sa mga kasamahan mo dyan. Hello, Mike. Ayan, ang naiisip kong ialay is Honey, My Love, So Sweet. Wow, parang April Boy lang yan, ha? Nakakakilig kasi itong kantang ito eh, na namumula pisngi ko pag naririnig ko. Wow, Honey, My Love. Ayan, thank you, Andrew. Ingat dyan. Patrick Roque, hello. Ayan, na perfect hairstyle ang bangs. Talaga, salamat po, ha? Oo, makamandag yung bangs ko. Nananampal po yung bangs. Gerald King Michano, Professors Do Imperio, hello to you, it's Star Razor. And Juan Miguel Gamutia, hello, parokya ni Edgar yung gusto ni William Gamutia. In yan, sige. Thank you so much, ka-vibes. At ikaw, ano ba sa tingin mo? Yung pwede mong nakikinig man niyang taong yan na gusto mong i-dedicatean, anong song yang ibibigay mo sa kanya? Sa lahat din po ng mga nakatutok dito po sa kay Dennis, Lorilan, Julian, hello dyan sa San Fernando, La Union. Uy, San Fernando City, La Union. Kamusta po kayo dyan? Sa 102.3, siyempre Baguio, spillover La Union. Napakalakas po natin dyan. Ganun din sa 102.3 Bacolod, 97.5 Jensan. Sala po naman nakikinig Jebby Chong de la Cruz. And dyan din po sa Luna, La Union. Ganun din kay Claudette. Claudel Orasyon, Kathy G, pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago. Yan po ay sa asawa ko kahit ang hirap ng buhay natin ngayon, hindi magbabago ang pagmamahal ko. Wow, so sweet naman. Ganon din kay Candy Bukasas. And shoutout dito sa Luna. Lagi pong nakikinig sa inyo. Salamat po. Thank you so much for listening, Ka-Vibes. Tuloy-tuloy lang po tugtugan natin dito po sa OPM Vibe with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes mo sa Soundtrip, ang Lupet, 10:25 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
4: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR
1: ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Wency Cornejo with Hanggang. What a beautiful song from Wency Cornejo. I think I played this song at isa to sa napakagandang kanta, the meaning of the song na gustong iparating na alam mo yon na marami sa atin kung minsan pakiramdam natin na kahit nakikita na natin, nararamdaman na natin yung love ng tao sa atin, parang feeling natin kulang pa, para may hinahanap pa tayo. Eto po yung kanta na yan ni Wency Cornejo, Hanggang. Ayan, and songwriter po niya na si Ronaldo Cordero and Hilda Cordero, Ronnie and Gigi. Ayan, and featured po yan sa Walang Hanggan and Other Love Theme ng 1997 and became hit po noong 2002 sa Himig Handog Recording. At from the title Hanggang, ito yung declaration of love that has no expiration date. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Diba? And yun nga po, yung isang tao na kino-question yung pagmamahal nung taong mahal niya, yung nagmamahal sa kanya na kulang pa ata, eh baka mamaya pag may nakita ka ng iba, eh pagpalit mo na ako. Pero sabi po nung singer, hindi, hanggat may pag-ibig, ikaw pa rin at ikaw ang isisigaw ko. A very beautiful song from Wency Cornejo. And back-to-back po yan, ditong kanta po ni Vina Morales na Muli. Ayan. And actually, may dalawa pong song title, the Muli, listed. Ito pong Awit Mula sa Puso noong 2000 and yung version po ng No Limit dated noong 1999. And sumunulot po yan ni Greg Caro. Ayan, ang Muli. Eh, diba? Muli, another, ulit, unitin natin, once more, baka naman this time, eh, okay na ang lahat. Baka this time, pwede nang mag-work ang isang relasyong nasira or bigyan naman ng chance muli na maipakita ang pagmamahal ko sa'yo, diba? Anyways, ayan, ako po, ang dami pa pong mga OPM songs ang ihatid ko sa inyo. Talaga naman, ang sarap makinig, ano, kapag ganito nga tamang nagre-relax ka lang, tamang chillax lang, lalo na kung nasa bahay ka lang or nandiyan ka sa paborito mong salon or nandyan ka sa iyong tindahan na sa mga ukay-ukay na sa palengke po ngayon na tamang chill lang po at nakikinig sa OPM songs. Maraming salamat po sa inyo, Kavibes. And today we celebrate the Universal Music Day. O, talaga namang ang sarap makinig na mga awitin. Not just OPM but of course kung ano man yung tingin mo na makakapag pasaya sa'yo. Ayan, ang Universal Music Day na sinimulan pa noong 1756. Ito po yung kay Mozart pa. I remember those times na pinapatugtog itong Mozart, di ba? Parang yung mga 1824, yung mga Beethoven, 1969, di ba? Kapag may baby ka raw, yun yung ipaparinig mo para mas maging into music at maging tumalas ang kanyang pag-iisip. Oh. And dahil nga po OPM, naiisip natin ang kung ano-ano pang mga bagay ka vibes. Kaya kung alam mong nakikinig ngayon, ang taong nasa isip mo, anong OPM song ba ialay mo sa kanya? At anong gusto mong sabihin? Ayan, and hello to Nong Fernandez. Pabati po kami dito sa Bulilan. Bulihan, Silang Cavite. Hello po sa inyo dyan sa Silang Cavite. And also to Jimson Rigby. Kathy G, pasyal ka naman dito sa Mascara Festival in Bacolod. Uy, naka-attend na po ako dati dyan sa Mascara Festival in Bacolod. Ang saya, diba? Oo, and actually, gusto kong bumalik dyan sa Bacolod. Lahat po naman nakikinig dyan sa 102.3 Bacolod. Ang ganda dyan sa Campos Tuhan Resort. I've been there also. And nakaka-enjoy. Ang lalaki ng mga dinosaurs dyan. And Mapa, Kathy G, para sa mga magulang kong nakikinig ngayon. Hello po sa parents po ni Jimson Rigby. Thank you so much. Listening here from Mao, Bago City. Kamusta kayong lahat dyan? And also, hello din, syempre kay Jess Escalona Bag, syempre siyans po sa MB Alba Merckx crew, sa lahat po ng mga nakatutok pa rin, ikaw ka vibes, ano ba yung gusto mong i-dedicate sa isang tao kung nakikinig ka man ngayon, kung nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, diba? Meron tayong mga songs na gusto nating i-dedicate sa kanila or sabihin through song. Claudio Gascon, hello to you also. Candy, Gerald King Prince, Anto, Kilope, Kathy G, happy weekend po. Pa-shoutout naman dito sa Alrichville Association na Pindan, Taguig City. Si Mama Elda, naglalabas sa aking asawang si Anit, nagluluto habang nakikinig ng megandang tugtugan. Ayan, salamat po. Wella, hello to you and Randy Santisas also. And Hackett Aguinaldo, dito naman po, Kathy G, sa akin po yung paminsan-minsan. Shoutout po kami dito sa Jerby James Fibercraft sa Paumbong, Bulacan. And happy birthday sa lahat po ng mga may birthdays today, ha? To Zuneo, pabati po kay Ate V, Ayan, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet! Oras po natin, 10:54 na ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupe, Chad Borja with Ikaw Lang. Ikaw lang talaga, oo, Chad Borja. And of course, yan po ay isinulat ni Barney Borja and Buji Borja Lim. Yan, and Ikaw Lang, of course, ito po yung isa sa mga sumikat nung early 90s. At isa rin sa mga pinasikat na kanta nito pong si Chad Borja. At yan po ang sinumulat po niyan, yung mga pinsan po ni Chad ha, na sina Barney and Buji Borja Lim. And from the title na Ikaw Lang, sa puso ng kanta, alam mo yung sigurado kang ikaw lang talaga ang mamahalin ko. Ganun naman eh. Lagi ko naman sinasabi, di ba? Kadalasan ganun talaga, ikaw lang ang aking mahal, wala nang iba, mahal kita, walang iba, di ba? Pero nasasaktan siya dahil hindi siya makapaniwala yung lubusang pinaniniwala anong totoong mahal niya. Na sinasabi niya dito na ba't ayaw mo maniwala? Ito naman talaga, na mahal naman talaga kita. Ikaw lang at wala nang iba pa. Diba? Minsan kasi napakahirap talagang maniwala. Lalo na kung hindi mo naman nakikita talaga. Diba? Minsan iba yung sinasabi lang sa ginagawa, sa tinutupad. Diba? Kaya kapag ikaw, meron ka sinasabi na ikaw lang, i-make sure mo na talagang siya lang at mararamdaman niya yun. Kapag may pinangako ka, i-make sure mo na gagawin mo at mapifeel niya yun na may aasahan siya dun sa pinangako mo, diba? So that's Chad Borja. And nako, ang dami pa pa. Nag-enjoy po ba kayo sa ating tutugan for today? Sa mga OPM songs na hinahatid ko po sa inyo. And a lot more pa ha, kaya dyan ka lang, huwag kang BBTO. Dahil syempre, makakasama rin po natin to give us an update dyan po sa mga, sa ganap. Ayan ha, na nagaganap ngayong October 10. 10-10 po ngayon. 10-10, oo. And ang comeback po at special stages ng P-Pop sa P-Pop Stage Season 3. Ayan, ako po ang eksplosibong performances ng Gen 6, Sense, ayan, Project 1 sa kanilang banda na debut stage at fierce comeback ng Ray Carriazo. So pure vocal power mula kina Ethan Huang at Emil Ian Salice at Franco Brothers. Nako, ka-vibes! At syempre, mga kasama po natin, nandun po sila ngayon live, sina DJ Kiko Kaliko, DJ Sigel, at sino pa ba mga kasama natin dyan? Nandyan ba sila sa linya? Hello? Ayan, wala. O sige, mamaya babalikan po natin ang update sa mga kaganapan po dyan sa Brooklyn Warehouse, Manila, para po saksihan ang P-Pop. Ayan, P-Pop stage. Alright, so ka-vibes, antabayanan po natin yan ang update nila at mga kaganapan po dyan po again sa Brooklyn Warehouse, Manila. Meanwhile, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa tugtugan, ka-vibes, kaya dyan ka lang. Ikaw, ano ba sa tingin mo yung kung nakikinig ngayon yung taong nasa isip mo, anong OPM song ang iaalay mo sa kanya at ano ang gusto mong sabihin? Oo, hitik sa bunga. Banal na aso sa

0: Antong kabayo, yan daw ang gusto niyan sabihin. Kathy G, yan po ang gusto ko sabihin doon sa nakikinig na feeling. Feeling masyado. Akala mo naman kung sinong banal. Ay, may galit. Oo, marami namang ganyan talaga. Oh. Anyways, yan na. I-message mo na po yan sa aking FB page, DJ Kathy G, or sa aming pong FB page, Official 92.3 FM Radio Manila. At bisitahin niyo rin po ang aming FB page, YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Diyan ka lang. Huwag kang BBT. Huwag ka vibes. Ito po ang OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Huwag ka vibes mo sa Soundtrip. Lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
3: Ang Lupet!

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Hindi ko kaya, yes, talaga naman minsan may mga bagay na hindi natin kinakaya. Yung mga bagay na hindi mo na kayang tanggapin yung mga ginagawa sa'yo. So might as well, we need to talk. Kailangan mo na magsalita. Dahil kung pipigilin mo lang yung mga bagay na hindi mo na kaya, ikaw lang din ang mahihirapan. Ikaw lang din ang masasaktan, ba? Diba? Hindi ko kaya, Richard Reynoso and a songwriter by Aaron Paul Del Rosario under Alpha Records. Hindi ko kaya, ito po yung isang kanta na pinasikat po ni Richard Reynoso, inilabas po yan under the album Pwede Ba noong 1989. So hindi ko kaya, ikaw ka vibes, ano ba yung mga hindi mo kaya na kailangan mo nang, alam mo yung bigla ka na lang nagbe-break out, di ba? Yung mga kahit na pinipigil mo na, kasi kung minsan nagtitimpi tayo doon sa mga bagay na gusto natin maging okay lang ang lahat. Pero pag hindi mo na kaya, nako, hindi pwedeng laging mabait ka vibes. But anyways, magiging mabait din dahil talaga naman todo-todo po ang rakraan, todo-todo ang saya na yahatid po ng P-POP at syempre makakasama po natin to give us an update sa nangyayari po dyan po sa Brooklyn Warehouse, Manila. Hello, DJ Kiko. Sino pa mga makasama natin dyan? Si DJ Sigel. Hello sa inyo dyan.
1: Hello, Kati G.
0: Hello.
1: Live tayo ngayon dito, Kati G. Kasama si DJ Sigel at DJ Jaja at ang buong team ng FMR para sa third season ng P-POP
0: Season 3.
1: Ayan, oo, di ba? Season 3.
0: Masyado ka na nag-e-enjoy dyan. Medyo nakakalimutan mo na.
1: Ang dami ko kasi nakikita dito, Kati G. Kung hindi mo lang alam, ang dami ng tao. Kaya naman yung mga ka-vibes natin na talagang fanay ng P-POP ay pwede kayong pumunta rito para manood ng live. Marami na rin po tayo dito mga participant, mga mag-perform gaya po ng Project One, Sinks, New Flame, Six Sense, Ray Carriazo, si Ethan Wong, ganun din ang Div9, Gen 6, Destiny, Franco Brothers at si Ian Amiel Salisi.
0: Wow! Ayan. Siksikliglig pala dyan, ha?
1: Totoo, ikaw na lang ang hinihintay dito, Kati G.
0: Naku, teka lang, hindi pa ako naka-outfit eh.
1: Basta pag bumunta ka dito, magbarot saya ka, ha?
0: Ay, oh, para kakaiba, diba?
1: Correct.
0: Basta ikaw ang escort ko, ha?
1: Kanina ko ba hinihintay dito, talaga yung pangalan mo, sinisigaw na ng mga tao
0: ay,
1: dito, pati
0: ng
1: ating
0: dyan?
1: Mga participants, performers. Totoo yan, oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung ikaw ay walang ginagawa ngayong araw ng Sabado, pwede ka pumunta dito sa Brooklyn Warehouse, Manila para manood ng live sa performance ng ating mga P-POP performers dito sa P-POP Stage Season 3.
0: Anong oras mag-start yan, Kiko?
1: Actually, 11:30 at may mga konting inaayos lang na technical difficulties. Pero nag-uumpisa na siya ngayon, DJ Cathy at mga ka-vibes.
0: Wow! So, nako, yung mga wala pong gagawin dyan, go na dyan sa Brooklyn Warehouse para mag-enjoy sa panonood. Nako, dahil nga napakarami yung performances na mapapanood.
1: Yan. Kaya naman mga ka-vibes, hintayin namin kayo dito ha sa P-POP Stage Season 3 dito sa Brooklyn Warehouse, Manila. Balik sa'yo, DJ Kati G.
0: Teka lang, may naririnig ako. Sinisigaw yung pangalan mo. My God, sika.
1: Sinungaling ka. Sinungaling. Pangalan mo minahanap dito.
0: Salamat.
1: Hinihintay ka namin. Pagkatapos mo dyan, bumunta ka na dito, ha?
0: Sige. Ayan. Ako, maraming
1: sige
0: salamat. DJ Kiko, Kalikot. Mag-iingat kayo dyan, DJ Sidrel and
1: thank
0: DJ
1: you.
0: Jaja. Ayan, yan po. Ka-vibes ang mapakinggan nyo po ang mga kaganapan at sitwasyon dyan po sa nagaganap na, alam nyo yun, performances na dyan po sa Brooklyn Warehouse, Manila. And a lot more updates po, kaya dyan lang po kayo at abangan nyo pa ang iba pang mga kaganapan dyan po sa Brooklyn Warehouse, Manila sa ginaganap na P-POP Stage Season 3. 11:38 na po ang ating oras, ka-vibes. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin ngayon pong araw po ng Saturday dito po sa OPM Vibe. Until next Saturday, magkarinigan po ulit tayo, ka-vibes. Ayan, siyempre alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali para po sa inyo pang mga paboritong OPM songs. And of course, this coming Monday, makarinigan po tayo Love Me Cathy G sa mga may problema po sa puso dyan, problema sa kung ano man yung kinakaharap nyo, wag lang pera. Love Me Cathy G, i-share nyo na po yan, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, thank you so much for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Sabado, it's a happy day supposedly. Kaya naman kung ano man yung mga nangyari, kung meron man mga nega sa paligid mo, just enjoy the day. Huwag kang paapekto kahit na mahirap, kahit na masakit. Diba, ka-vibes? Salamat po, ka-vibes. Ang tabayanan po, syempre mga kaganapan nga, dyan po sa Brooklyn stage, ay ang Brooklyn Warehouse Manila, and ang tabayanan din po, susunod na ang programang FRC Overload, makakasama nyo po DJ Kaloy and of course DJ Sigel na nandun po sa event. Again, ka-vibes, maraming salamat po sa inyo, enjoy the rest of the weekend at be safe everyone. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Oras po natin 3:49.
2: OPM Vibe.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Old school pero cool na cool Certified no skip
3: Hold on little girl
2: Best of folk, rock and country music
3: Still I wish you'd change your mind If I ask you one more time
2: With DJ Sigel at DJ Kaloy.
4: You know you're everything to me.
2: Best of folk, rock, and country music.
1: Ang lupet!
5: Kabay!
6: ...92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet! Welcome sa ating programang The Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Kamusta mga ka-vibes? Sa ngayon, ako muna kasi si DJ Sigel ay nasa event ngayon ng FMR na sa P-Pop na parang Gen 3 something. Basta ano, makasama niyo muna ako ngayong hanggang alas 3 ng hapon. At saka ka-vibes, tuloy-tuloy lang ating mga magagandang sound trip, malapit na trivia at syempre mga good vibes dito sa programa nating Best of FRC. Ayun na muna ka-vibes, so ano muna, kamusta kayo? Kasi tanghalian na ngayon, sana masarap ang iyong ulam. At para sa hindi pa kumakain pero namamasada ngayon, sana mag-ingat kayo sa daan. Easy-easy lang kasi nga Sabado, so dapat relax-relax tayo. At saka sana makasama nyo mga pamilya nyo, ang iyong mga mahal sa buhay, at lalo mga kaibigan nyo, mga ganun. So, yun na muna ka-vibes. At saka gusto muna ako ipa-shoutout aking GF na si Kat, birthday niya bukas. So, gusto kong i-greet ng happy birthday. Yun! Happy birthday to you, Kat. Sana more blessings, more wisdom, at saka long life din. Pero yun na muna ka-vibes. Baliktugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Kasama mo ako ngayon, Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 12:25 na ng tanghali. Ito ang kantang Cool Change ng Little River Band. Joy
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip? Ang lupet! Muli na babalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Ka-vibes, kung gusto niyo magpa-shoutout ngayon sa ating programa, mag-comment lang kayo sa ating mga social media pages sa Facebook, sa IG, sa X, at sa TikTok. Lahat yan at 923 FMR Manila. At syempre, bukod tayo sa napapakinggan sa 92.3 sa Metro and Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod, at ganoon na rin sa 97.5 Gensan, at ganoon na rin sa FMR Philippines app sa Google Play Store. I-download lang yan sa Google Play Store, hanapin nyo ang FMR Philippines app, and then pag-open nyo ng app, hanapin nyo ang FMR Manila 92.3. At doon, narinig mo kahit saan, kahit kailan, kahit wala kang radyo. Oh, lupit, di ba? Pero anyway, ka-vibes, punta tayo sa ating mga shoutout kasi maraming nag-send ng mga shoutouts dito sa ating tanggapan dito sa ating mga social media pages. Simulan natin mula kay John Vincent Sagrado. Sabi niya, happy Saturday afternoon po, my baby love DJ Kaloy. Uy! Baby love na ako? Kala ko si Sigel. Uy, wag naman ganyan. Ay, joke lang. Pero anyway, happy Saturday afternoon sa iyo, JV Sagrado. Ito naman mula kay Gerard Mesiano, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy and also Sticky DJ Chazel na sa event ngayon. Happy Saturday sa lahat ng FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Good afternoon sa iyo, DJ Jared Mesiano. At saka ano yung DJ Sigel, sana okay kayan doon nila DJ Jaja at saka DJ Kiko sa P-Pop event ngayon. Ito naman mula kay Sari Lerma, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy at shout out kay baby boy DJ Sigel na nasa event. O yun, oo. Ingat, mag-ingat kayong lahat. At saka belated happy birthday daw sa ka-vibes na si Angel John Pineda Ocampo. At happy birthday din ngayon para sa pambansang ka-vibes na si pambansang Opa Bunagan. Mula kay Sari Lerma, FMR Squad, new president. Ayun! Nice, nice. Good afternoon, Sari Lerma. Sana okay kayo dyan. At saka shoutout na rin sa FMR Squad na talagang walang tigil ang suporta mula alas 3 ng madaling araw kanina hanggang at kahit nga hanggang alas 12 ng hating gabi kasi nga talagang listening sila all day every day kahit na papapalit-palit kami ng mga DJs. Ito naman mula kay Star Racer, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy and also kay DJ Sigel, always listening mula sa Prensa Lian Batangas. At saka pa shoutout din po sa aking na si Kea. Ayan, shoutout sa iyo Kea at saka good afternoon din sa iyo Star Racer. Ito naman mula kay Wella, sabi niya, happy Sabado, DJ Sigel, DJ Kaloy. Tama, laba lang habang nakikinig sa 92.3 FM Radio Manila. Wow, ayun. Thank you, Wella. Sana makita tayo ulit kasama mga ibang FMR squad. Dalo kayo sometime. Ito naman mula kay William Mortel, sabi niya, good afternoon ulit sa iyo, DJ Kaloy, at happy birthday pala sa GF mo para bukas at binabati ko rin ang buong FMR squad na good afternoon pa-request ulit ng Guns N' Roses. Ay, abangan yan na at saka na Since I Don't Have You para sa pusong sawi dyan tulad ko. Ang lupit! Ayan, ang lupit mo, William Mortel. Ito naman mula kay Claudio Gascon. Good afternoon, DJ Kaloy. Listening here mula sa Tagudin, Ilocos Sur. Pa-request ng Where Are You Now by Nazareth. Ay, abangan yan kasi yan mamaya. So, abangan yan. Para sa iyo yan, Claudio Gascon. God bless sa iyo. And good afternoon. Ito naman, one last mula kay JC D. Chavez. Sabi niya, shout out sa wife niyang si Anisa Mapasang. Happy birthday daw sa kanya. Happy birthday sa iyo, Anisa Mapasang. At yun na muna sa ating mga shout out dito sa ating programa. Maliktugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Pero yun nga, sabi ko, kung gusto nyo mag-comment lang sa aming mga social media pages, mag-comment lang kayo nga sa FB, sa IG, sa X, at saka sa TikTok. Pero back to more music muna tayo dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 12:45 na ng tanghali. Itong kantang Rhinestone Cowboy ni Glenn Campbell. Enjoy!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Yes! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa second hour ng ating programa, ka-vibes. Grabe! Papalit-palit ang panahon. Nung pupunta pala ako dito sa ating studios, dito sa 92.3, ang init. Tsaka parang walang masyadong ulap sa langit. Pero ngayon, grabe, bigla na lang umulan. Kaya ka-vibes, mag-ingat kayo sa inyong mga kalusugan. Para sa mga para sa mga nandyan lang sa loob ha, para maiwasan din na mainitan masyado, i-on nyo yung kanyang mga electric fan o kahit kung may aircon kayo, the better. Pero syempre, kung may electric fan, tsaka kung may pamaypay lang man lang kayo para maiwasan yung na pawisin ng masyado at saka din na hindi kayo mainitan masyado lalo na dahil nga super El Nino season ngayon madalas na naman ang mga ganong heat stroke, so kaya mag-ingat kayo dyan ka-vibes. At para sa mga nasa daan ngayon, mag-ingat din kayo kasi nga umuulan ngayon, so dahan-dahan lang sa pagmamaneho, wag mainit ang ulo, easy-easy lang. At saka syempre, makinig kayo sa ating mga non-stop na sound tripan dito sa ating programa sa Best of FRC. Pero ngayon ka-vibes, dahil nga ako po ang yung Mr. Trivia sa radyo, syempre may mga trivia akong ibibigay ngayong programa. At ang narinig nyo lang ngayon ay ang kantang A Horse with No Name. Ito ang isa sa mga pinakapaborito kong kanta sa bandang America. At saka din, ito ang isa sa mga pinakauna kong na inaral sa gitara nung beginner ako nung sa gitara. Pero itong kantang A Horse with No Name ay na-release nung 1971 sa Europe at 1972 sa US sa kanilang debut album na self-titled na America. Nagtop ang Horse with No Name sa Billboard Hot 100 charts noong 1972 and sa UK naging number 3 ang kanta at na-certify itong gold ng RIAA, ang Recording Industry Association ng Amerika noong 1972. Ayon sa bandang Amerika, ang kantang A Horse with No Name ay base sa isang experience na nagtatravel sila sa desert ng Arizona at New Mexico at doon talaga na isip nila yung pag nakita nila yung kapaligiran ng desert, doon nila talaga nakuha yung talagang lyrics, yung pinaka-theme ng buong kanta. Pero ganun pa rin ka-vibes na maraming interpretation itong kanta, pero ano pa rin, dahil nanggaling sa kanilang mga experience habang namamasada at saka nagtutour din sa Amerika, ang bandang Amerika. Kaya Americanception yan eh. Diba? Pero anyway, ka-vibes, yan ang muna ng ating mga trivia para sa na to. So, pero meron pa tayong maraming trivia na padating. Kaya wag kayong lumipat ng radyo. Dito lang tayo, bumalik sa ating programa sa Best of FRC. Back to Soundtripan tayo dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 1:26 na ng tanghali. Ito ang kantang Stairway to Heaven. Napaka-classic itong kanta ng British band na Led Zeppelin. Enjoy!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Old school, pero cool na cool. Certified no skip.
3: Hold on, little girl.
2: Best of folk, rock, and country music.
3: Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time.
2: With DJ Sigel at DJ Kaloy.
4: You know you're everything to me.
2: Best of folk, rock, and country music.
1: And the band!
5: The vibes!
6: .3 FMR Ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-vibes, sana napa-induct kayo dyan sa ating tinugtog ngayon, kasi ito ang kantang Danger Zone ni Kenny Loggins. Pero alin ba ka-vibes na itong kanta ay sinulat para sa soundtrack ng movie na Top Gun? Na-release to noong 1986, yun nga, bilang soundtrack ng Top Gun. At naging number 2 single to sa US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Na-feature ulit ang kanta para sa sequel ng Top Gun na Top Gun Maverick noong 2022. At dun din nag-resurge yung popularity ng kanta. Pero dahil dyan, ito yung isa sa mga pinaka-iconic songs ni Kenny Loggins. Kasi si Kenny Loggins, nung era niya noong 1980s, naging famous siya dahil siya yung kumakanta ng karamihan sa mga movie soundtracks. Tulad na ano, yung Meet Me Halfway or Footloose. Siya ang voice nun. At may nickname pa nga daw siya dahil sa kanyang success, dahil sa ganyan na tawag sa kanya ay King of Movie Soundtracks. Na hanggang ngayon, ano pa rin, popular kanyang mga songs noong 1980s. Pero ano din, si Kenny Loggins din ay isang ano artist na nag-start actually as a folk singer ng duo na Loggins and Messina. At siya din ang nagpasikat ng kantang House in Pooh Corner nung late 90s. Pero anyway, ka-vibes yung ano, na Danger Zone na yan. Talagang ano yan, sinulat yan ni Kenny Loggins kasama ang ano, ang iconic na producer na si Giorgio Moroder, tsaka ang lyricist na si Tom Whitlock. Talagang ano eh, mapainda ka. Pero advice lang ka-vibes, huwag niyong i-play to habang nag-iisa lang kayo sa pagmamaneho, kasi nga ano eh, parang nakaka-induct to, na parang mapapatulin kayo ng takbo. Pero huwag kayong gumawa nun, kasi nga ano eh, matulas ang daan ngayon kasi nga umuulan. Tsaka easy-easy lang tayo ngayong Saturday. Pero anyway ka-vibes, yan na muna ang ating mga trivia sa ngayon. Dahil balik, tugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 1:47 na ng hapon. Itong kantang Where Are You Now ng Nazareth. Ito ang request ni Claudio Gascon. Enjoy!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang oras sa FMR 2:04 na ng hapon.

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ko ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Welcome sa ating huling oras ng Best of FRC, ang bilis ng oras. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga non-stop na sound tripan, good vibes, at trivia. At speaking of trivia, meron pa tayong isa pang trivia para sa episode na ito. Kasi ang narinig niyong kanta ngayon ay ang Your Smiling Face ng American singer-songwriter na si James Taylor. Actually, ito isa sa mga pinakapaborito kong kanta mula kay James Taylor, itong Your Smiling Face. Sinulat at nirelease ni James Taylor itong kanta noong 1977 para sa kanyang album na JT. Naging top 20 hit itong kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1977 din. Ayon kay James Taylor, sinulat niya ang kanta para sa kanyang anak na si Sally Taylor na anak niya kasama ang ex-wife niyang si Carly Simon. At sabi niya na nag-reflect lang siya na sa ang cute-cute ng bata at saka din na full of joy ang bata at saka yung joy talaga na maging father. Grabe, no? Pero kayo ka vibes. May tanong ako sa iyo. Ano ang kanta na parang napapa-smile lang kayo dahil naaalala niyo yung inyong mga mahal sa buhay o mga mga friends niyo o talagang importanteng tao sa buhay niyo? I-comment niyo lang 'yan sa aming social media pages dito sa Facebook, sa YouTube, sa Facebook, sa IG, sa X at sa TikTok at 923 FMR Manila. At syempre, parang kanina sabi ko, hindi lang tayo napapakinggan dito sa 92.3 sa Metro at Mega Manila. Napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod at 97.5 Gensan at ganoon na rin sa FMR Philippines app. I-download lang yan sa Google Play Store at hanapin sa app ang 92.3 FMR Manila. Para marinig nyo kami kahit wala kayong radyo, kahit saan, kahit kailan. Oh, diba? Pero anyway, ka-vibes, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Dito sa 92.3 FMR, ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 2:24 na ng hapon. Ito ang kantang Show Me The Way ng Styx. Enjoy!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes,
2: ang lupet!

0: 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Ka-vibes. Grabe, ang bilis nga kanina, sabi ko kanina, ang bilis ng oras. Dito pa rin tayo sa programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Sana nag-enjoy kayo kahit na wala ngayon si DJ Sigel. Pero kahit papano, sana, yun nga, sabi ko, sana nag-enjoy kayo sa ating mga non-stop tugtugan na talagang sound tripan, trivia, at saka ano, good vibes dito sa ating programa. Pero ka-vibes, bago tayo magpaalam dito para sa episode na ito ngayon, gusto ko muna magbasa ng mga one last mga shoutout dito sa ating mga social media pages. Start natin mula kay Emma Carlito Carl Catudio. Sabi niya, good afternoon to you, DJ Caloy, at saka lalo na rin kay DJ Sigel. Listening, happy Saturday sa lahat ng ka-vibes sa Sound Trip. Shout out kay Miss Sari Lerma. Mula kay Emma ng Imus, Cavite. Wow! Oh. Ayan na. Good afternoon sa'yo, Emma. At saka, syempre, pa-shout out din ulit kay Sari Lerma na nakikinig simula pa nung start ng program. Ito naman mula kay Ed. Speaking of Sari Lerma, ito naman, sabi niya, ang gaganda ng mga songs at pa-trivia mo, DJ Caloy. Nakaka-enjoy. Maraming salamat naman, Sari Lerma. Nakakataba talaga ng puso na talagang walang tigil ang suporta ng FMR squad. Ito naman mula kay Edel Nami sa mga mapagpalang araw, DJ Sigel and DJ Caloy. Pa-shoutout kay Felipe Martinez, Jukebox King ng Humaingan, Dian Batangas, pa-request daw ng kantang ano, Right Here Waiting ni Richard Marx. Maraming salamat. God bless din sa'yo. Good afternoon, Edel Nami. At saka, yun na muna ka-vibes ang ating mga shoutouts na pahabol ngayon. Pero ka-vibes, magkikita tayo sa susunod na Sabado dito sa programang Best of FRC na doon kasama na natin ulit si DJ Sigel. Pero ngayon ka-vibes, magpapaalam na ako. Enjoy ka-vibes. Abangan ang programang Throwback Hits ni DJ Pogi Alcacid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Sound Trip, ang lupet. Ito ang kantang New Kid in Town ng The Eagles. Ka-vibes, bye-bye!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
3: Ini ang 92.3 FMR Ang sa imong ka-vibes sa sound trip
2: Ang lupet!
4: Thanks. Ay mga tabi, mga sir, mga tol, uy! Check muna tabi ang oras nito, 3:19 PM na sa buong Pilipinas!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS!
7: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo!
0: 92.3 FMR
7: The Vibes! Sound Trip!
2: Ang lupet!
7: Lakas mag-feel yun ng music from 80s and 90s! Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits! Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR The Vibes! Sa Sound Trip!
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Okay, wait lang, wait lang. One more time. Oh! Ay! Ay, mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:20 PM na at syempre, Sabado na naman. Happy 10-10! Welcome po, mga ka-hoy, sa ating programang Throwback Hits. Syempre, kasama po ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Syempre, mga ka-hoy, kasama niyo ako hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw ng 10-10. Aba! October 10, 2026. Mga ka-vibes, magandang numero to. 10-10. 20-20. 30-30 at iba pa. Oh, speaking of, ay, batiin pa rin natin yung mga ka-vibes natin dyan. Sa may Tutuban. At saka dyan po sa may... Saan ba to? Ang sarap ng Xiaolongbao dito eh. Dyan po sa may Binondas, sa may Chinatown. Anong hasayo? Hindi, Korean pala yun. Anyway, mga ka-vibes, magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre, mapatutugin natin ang inyong mga favorites magmula 80s at 90s, mga ka-vibes. Kaya, i-enjoy natin tong Sabadong to. At huwag din kalimutan mamayang alas 4 ng hapon, ang

ating 3 hits throwback. Aba, ano nga ba yung ating finiture, no? Last week? Aray, last week? May ako babalikan, wala akong internet. Pero syempre, pinagpilian natin kahapon, pinost natin sa DJ Poggy Alcacid Facebook fanpage. Syempre, tatlo to. Tatlo yung pinag-umpog natin, mga ka-vibes. VST & Co., Boyfriend, at Hotdog. So, mamaya natin sasabihin kung sino ba ang inyong mga napili. Okay? Kaya abangan nyo po yan, mga ka-vibes, sa ating 3 hits throwback mamaya. Alas 4 po yan ng hapon, syempre. O siya, sige na. Speaking of 90s, at yung kabataan ko, kabataan ko to, mga ka-vibes. Noong ako po'y nag-aabang ng mga tugtugin sa MTV at Channel V noon. Wala pang mix noon, mga ka-vibes, ha? Isa to sa mga gustong-gusto kong music video. In the meantime, tugtugin natin kanta mula sa Westlife with If I Let You Go. Dito lamang yan, syempre, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: Trip.
1: Ang lupet!
0: Lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 3:51 PM at syempre ito po ang ating programang Throwback Hits TBH ngayong Saturday. Happy 10-10! O syempre yung iba dyan mga nag-check out na kaninang ano, alas 12 ng madaling araw, ano? For sure, marami na naman ang mga parcel na may stock sa Shenzhen. Ano tawag doon ba sa Shenzhen ang tawag doon, di ba? Kayo mga ka-vibes ha, na talagang napapasanay kayo pagdating sa 9-9, 10-10, 11-11, wait, 12-12 no? Ay, malapit na syempre ang December, ayan na naman tayo sa ating mga pa-bonus. May 13th month, may Christmas bonus, yung iba mga anak ng Diyos may 14th, may 15th, ba't ganun kayo no? Tapos kayong mga DJ, well, hindi, meron! Boss, baka naman! Nakikinig ka! Charotero! Pero anyway, mga ka-vibes, oy, abangan nyo, alas 4 po ng hapon, ang ating 3 hits throwback. Siyempre, tatlo po ang pinag-untog natin na talaga mga legend ng ating Manila Sound. Siyempre, VSTN ko, hotdog, ikiam fishball. Ay, hindi, mali. Uy, sakto, alas 3 na! Perfect na perfect yan. Pero syempre, wag natin kalimutan ang boyfriend. So mamaya, no? Aabangan po natin kung sino nga ba ang nagwagi. Ano nga ba ang pinili ng ating pulso ng mga Pilipino? Pulso! News and current affairs yun. Charot lang. Pero parang alam nyo na yung sagot. Kasi alam nyo na kung ano yung mga pinili nyo dun, no? Pero anyway, mamaya... 3 hits throwback tayo sa ating featured artist of the week. Ay nga pala mga kaya, sugadang hapon sa ating mga butihing drivers at mga conductor at ating mga pasahero na talagang nag-e-enjoy sa kanilang mga naka-aircon pero tayuan. Ewan ko bakit ganun no, kahit Sabado, traffic, ano meron? Kaya pag Sabado na sa bahay lang, hindi lahat nasa labas eh no? Ewan ko ba? Ayaw niyo magpahinga. Joke lang. Joke lang, German. Magpahinga ka rin. Sabi nga nila, kailangan mong i-balance ang iyong work and life. Di ba? Mga ka-vibes, kung may love life ko rin, naku, mahirap din yan. Kasi kailangan mo rin ipagsabay din yan. Work, life, tapos love life. Di ba? Diba ko lang, di umikot yung mundo mo, kakabalance sa lahat. Pero alam niyo ba, vibes, yung word na compartmentalize, basta compartment yon. Ibig sabihin mga ka-vibes, hahati-hatiin nyo yung mga energy nyo. Do you think that a cheater can change for you? Ano mo, Jerma, pinapahamak mo ko sa mga pinapabasa mo sa akin eh. Wala po yun sa script. Oo naman, I do think if you found the right one, diba sabi nga nila, diba? Zainab found the right one, o diba? Panahanap mo yung gusto mo. Yung tao ang magpapabago sa lahat ng buhay mo. Eh, mag-change yan. Diba? There's what we call chemical change. Is it okay to keep secrets from your partner? Ano to? Ano meron? Eh, throwback hits yung programa ko, hindi Heart Speaks. Ay nga lang mga ka-vibes ha. Heart Speaks, abangan nyo. DJ Alex. Araw-araw po yan, Mondays hanggang Fridays, 9 PM hanggang mag 12 midnight. Mga usapang pampuso. Tingilan mo yan, Jerma, sabi ko sa'yo eh. Do you think people deserve what they tolerate? Aba! Sir Andy! Ano ito mga pinagpapabasa sa akin ni Jerma? May pinagdadaanan siguro to. Pero alam mo, para pagdaanan natin yan, makinig ka dito sa kanta ng Moffats, If Life Is So Short. Kaya i-work-life balance mo na yan. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite of music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip, ang lupin.

0: ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Pabili po!
3: Nako, wala!
2: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
3: Hindi, nawawala ang radyo ko.
2: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
2: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
3: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
2: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos, pautang.
4: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto, ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: I-throwback na ang mga kanta from 80s at 90s. OG Hit Makers, all-time favorites. At mga kantang pasado pa rin sa Vibe Check. Kasama si DJ Pogi Alcasim. This is Throwback Hits.

0: Hit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Lakas maka-feel good na music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
6: Sa oras natin ngayon sa buong Pilipinas at syempre saan pa ba? Parang saan ba yung ano natin yung tinatawag natin na longitude tsaka latitude? Feeling matalino yarn. Basta yung ka-same timeline natin. Magandang hapon sa inyo lahat. At syempre sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa ating FMR app, ang FMR Philippines. So, ay ikaw, kung wala ka pang radyo, wala kang radyo sa bahay, at gusto mong makinig sa 92.3 FMR Manila, aba, punta na sa inyong mga Google Play Store at i-type lang FMR Philippines. I-download po yan so you can go ahead and listen to us anytime, anywhere, anyone, kahit sino pang kasama mo, pwede mo kayo mapakinggan mga ka-vibes. Basta merong wifi at data, aba, push na push yan mga ka-vibes, ha? Pero anyway, eto na. Now it's time para sa ating
7: Three Hits Throwback.
8: Best music.
9: I love the music.
7: Three Hits Throwback.
6: So ito na nga mga ka-vibes, ang ating Three Hits Throwback ngayong linggo na ito. 10-10 mga ka-vibes, the week of October 10, Saturday. At syempre, gaya nga sinabi natin kanina, tatlo ang ating ang pinag-tambal-tambal natin nagsimula nung Friday, si kahapon. So from VST & Co, Boyfriends, at syempre Hotdog. At ang nanalo, syempre mga ka-vibes, ang ating, nasaan yan? Ito.

siyempre VST and Company. So sila po mga ka-vibes ang ating featured artist of the week sa inyong mga pinili, no? Wala, landslide eh. Lahat gustong VST. Siyempre, the best of Manila sounds, mga ka-vibes. At sino nga ba ang VST and Company? Sila po isang bandang Pilipino disco at syempre Manila sound na active po mula noong 1978 hanggang 1983 sa ilalim ng isang music corporation. Pero syempre, binuo yan. Kilala nyo na siguro to, syempre, the legendary Tito Soto, Vic Soto at si Spunky Rigor. Mga ka-vibes, sila po ay naging isa sa mga natatanging grupo ng kilusang Manila sound at gumanap ng mahalagang papel sa pagpapasikat ng musikang disco sa Pilipinas noong huling bahagi ng dekada 1970s. Ano ba sa 70s ang ano sa Tagalog? Si Senta ba? Basta yun na yun, basta sa 1970s. Siyempre mga ka-vibes, dahil VST & Co. to, eto mga ka-vibes yung talagang tinatawag natin yung mga diskuhan noon. Kahit ka sa probinsya, pinapatugtog.

0: pa din to, hindi pwedeng mawala yung Manila Sound sa ating mga tenga. Hanggang ngayon at 2026 na mga ka-vibes, kapag pinapakinggan mo ang VSTN ko, parang kahapon lang ginawa. Sobrang lupet. Pero anyway, ipush natin to ang ating 3 Hits Throwback featured Artist of the Week VSTN ko. Syempre dito lamang yan sa ating programang Throwback Hits kasama si DJ Poggy Alcacid. Simulan na!
1: 3 Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 Hits Throwback.
0: Unang Sargo. Rock baby rock mga ka-vibes. Syempre, tatlong sunod to ha. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit! Mga vibes, yan po ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Tatlong kanta na pinatutok natin mula sa kanilang grupo, syempre Rock Baby Rock. Ipagpatawad mo at awitin mo at isasayaw ko. Syempre mga kabayes, abangan niyo po ang ating 3 hits throwback featured artist of the week next week naman. Pero in the meantime, break muna ako ng konti, no? Balik ako with more of your hits.
1: 3 hits throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 hits throwback. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
4: Na ito'y 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip.
0: Ang lupet!

Ay mga ka-vibes, batiin lang pala natin na ng very quick lang to. Si Sir Jeffrey Bancaya, in-drive driver, nakinig sa ating programa ngayon. Magandang hapon, sir!

0: Ay, baka gusto niyo na bumili ng ano, meriyandahan. Aba, uy, mag-aalas 5 na. Mas masarap siguro kung merong banana Q, kamote Q o BBQ dyan sa kanto. At syempre, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 4:46 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: mas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The Vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The Vibe.
3: Sa oras natin ngayon, 5:23 PM na, we're now down sa third and final hour ng ating programang Throwback Hits. Siyempre, mga naglalakasan, naglulupitan na mga dugtugin mula nung 80s hanggang 90s, mga ka-vibes. Aba, siyempre, hindi natin papalampasin niya dito sa ating programa. At thank you po sa lahat po, siyempre, ng ating mga ka-vibes na talaga nagbe-message siya. Mga talagang iba, rumi-request. Mga bukas na mga request nyo sa ating programang soundtrack ng buhay mo. Siyempre, alas 12 po ng tanghalian hanggang alas 5 ng hapon. So, meron tayong limang oras na talagang dire-diretso na iaalay natin para sa inyo mga requested songs. Kahit ano yan, ha? Walang problema. Pwede natin yan patutugin on a Sunday. But before we go through that, nga pala mga ka-vibes, congratulations nga pala. Ito mga ka-vibes ko dyan po sa May Cavite. Hindi ko or hindi naman sinabi ko saan, pero nanalo daw sila sa isang competition. Ano ba? Congratulations! Digital Art Reform. Aba, iba talaga, ha? Sila Jesse at saka sila Ann at saka si Kyle na nakikinig ngayon. Winners daw sila. Aba kayo na. Napakahusay nga naman. Basta mga ka-vibes, no, be humble and always strive for excellence. Mas maganda na hindi ka tumitigil sa pag-learn every day, especially kapag ikaw isang estudyante. Mas maganda dyan mga ka-vibes that you always seek time, no? Bigyan nyo ng oras yung mga sarili nyo na matuto ng iba't ibang bagay. Yan ang pinakamasarap na part ng life, kung saan eh talagang mahahasa mo yung, depende kung saan ka magaling. Computing ba? Magaling ka ba sa accounting? Architecture? Engineering? Di ba yung mga yan mga ka-vibes? It will define your future. So, sa ating mga estudyante dyan, alam ko mahirap mag-aral. Eh, dumaan tayo dyan mga ka-vibes. Di ba? Dumadaan sa point na ang hirap pagsabayan na pag-aaral, pamilya, yung mga walang tuition, di ba? Yung mga nahihirapan magbayad ng kailang pang matrikula year in at year out sa kailang mga universities and colleges. So, syempre, ano ba naman yung hirap na yan kung hindi nyo lang titiisin? Dahil kapag kayo nakatapos na, alam nyo ba kung sino yung pinaka-proud na tao sa buong mundo pag natapos nyo yan? Aba, syempre, ang mommy and daddy nyo. Kaya wag nyo silang bibiguin. Yung kinakailangan na mataas sa mga grades nyo, okay lang yan. Hindi natin sinasabi na wag kayo mag-aral na mabuti. Ang pinakamahusay lang dyan is make sure nyo lang na talaga natututo kayo. Your grades doesn't define kung mataas man kayo, mababa yung grades na nakukuha nyo. Basta pasado! Okay na yun. Ang pinaka real battle, no? Yung talagang labanan is after nyo graduate ng college. Diyan natin malalaman saan ka ba pupulutin, ano ba mga skills ang nakuha mo, saan ka ba magaling. Ito, tip lang ha. Number one tip, wag na wag kayo mag-shift. Imagine nyo lang yung hirap, no? Ako, never ako nag-shift ng kurso. Pero mga ka-vibes, dapat kapag kayo tumapak na after ng senior high nyo, eh dapat alam nyo ba kung saan ba talaga kayo magaling? Ano ba talaga yung gusto nyong gawin? Ano, mag-nursing ka ba? Gusto ba ng engineering? Magdo-doktor ka ba? Aba, mag-computer engineering ba? O sa mga coding, programming, aba? Okay lang kung ano man yan. Basta mga ka-vibes, make sure nyo lang na yung papasukin nyo is talagang gusto nyo para hindi sayang sa pera. Mahal-mahal kapag nag-shifting, ha? Oo, kala nyo. Kita ko yung mga bayarin. Tapos ang mangyari dyan kapag nag-shifting kayo, may mga subjects na hindi pwede, so baka mamaya, isummer nyo siya, which is dagdag pahirap. Ha? At least alam natin, no? Pero anyway mga ka-vibes, mga estudyante natin nakikinig ngayon, happy Saturday. At syempre doon sa grupo nila Kyle, congratulations ulit sa inyo, napakahusay. That's a papansit na. For sure proud ang mga peres na to, mga batang to. But anyway mga ka-vibes, oras natin ngayon, it's already 5:28 PM. As we move on sa inyong mga 90s and 80s favorites, here's a song from Michael W. Smith, Somewhere, Somehow.

0: Feel yun! The music from 80s and 90s! Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits! Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR! The vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: Ang lupet!
3: The vibes!
4: Vibes, oras natin ngayon, 5:51 PM na at syempre dito po nagtatapos ang ating programang Throwback Hits kung saan bitang-bida mga ka-vibes ang inyong mga favorites mula noong 80s hanggang mag-90s. Syempre yung mga millennial daddy at mommy natin dyan, talaga nag-e-enjoy sa mga pinapatugtog natin. Ay nga pala mga ka-vibes ha, magbabalik po ang ating programang Throwback Hits. Syempre, kada Sabado po yan, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 naman ng gabi. Syempre mga ka-vibes to, huwag nyo rin kalimutan ang ating 3 Hits Throwback Featured Artist of the Week. Ilalabas natin yan sa ating Facebook fanpage sa DJ Pogi Alcacid. Uy, pa-follow na pala mga ka-vibes ha. Follow nyo na ako sa Facebook, DJ Pogi Alcacid. At syempre, sa lahat ng social media accounts, IG, TikTok, saan pa ba yung iba? Hindi ko na muna isasabay yung Spotify. Soon? Cheater yarn! Ne, mga ka-vibes, follow nyo na muna ako at DJ Pogi Alcacid 923, ha? Oy, nga pala mga ka-vibes, speaking of A1, hindi yung A1 to, A1 band mga ka-vibes. Oy nga pala, kita-kita tayo para sa kanilang Love in the Philippines Tour. Siyempre sa October 16 po yan, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Dito naman, October 17, New Frontier Theater. At siyempre sa October 18 naman, sa Laguna po yan, sa may Santa Rosa Sports Complex. So sa inyong mga ticket increase nyo, yung mga gustong bumili ng tickets, aba, i-follow po ang social media pages ng Concert Republic ha. Search lang Concert Republic at makikita nyo ang mga detalye dyan kung paano kayo makaka-score ng ticket para sa Love in the Philippines Tour ng A1. Sige na mga ka-vibes, kayo magpapaalam na at syempre sunod na sa atin ang programang Sessionistas. Kasama natin DJ Kim Churva magmula alas 6 hanggang alas 10. Abangan po ang ating featured artist for this Saturday, ha? Happy 10-10! O nga no, October 10. Sana mga ka-vibes, sinuwerte naman tayo ngayong araw to. Pero syempre, para swertehin, ito pakinggan naman natin isa sa mga hit songs ng bandang A1. With Every Time, noong 1999 to. Mga ka-vibes, tapos DJ Pogi Alcacid dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Paalam!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Pabili po.
3: Nako, nako, nako, wala.
2: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
3: Hindi, nawawala ang radyo ko.
2: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala ang radyo ko eh.
2: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
3: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
2: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos, pautang.
1: Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AC-

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3
2: 92.3
0: FMR.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: The vibes sa soundtrip.
1: Ang
0: lupit ng ka-vibes natin. Ay, para naman talaga. Hala, sige, wagas kong makabili. Para talagang walang ano, no, babayarang bills. Oh, hala, sige talaga naman. Oo, sabi naman niya, window shopping lang, pero ang ending, pag-uwi, marami palang binili. Oh, natamaan kayo, no? Siguro ganyan din kayo. Sinasabi niyo na, hindi, sige, ano naman ngayon, weekend, eh. Ano lang, window shopping lang with my friends. Pag-uwi, aba, ang daming paper bags. Oh, iba't ibang ano pa yan, brand. Oh, may ano pa yan, complete package yan, from head to toe. Kahit hindi naman kailangan, hala, sige, bili lang. Okay lang yan, ang mahalaga, eh, masaya ka, di ba? Sasabihin mo, deserve ko to. Ganun naman talaga tayong mga Pinoy, no? Kaka-deserve natin, di natin alam. Ayun, wala na palang naitatago. Kapag kailangan ng emergency, ay walang maano, walang madukot. Kaya ang nangyayari, friend, kamusta ka na? Ay, may mga ganun, ha?
1: Kasi baka pwede namang makairam ng 5GL.
0: Yan tayo, dyan tayo magaling, no? Pero anyways, highways mga ka-vibes, sa oras po natin is 6:32 ng gabi. At syempre, pagpatak ng 6 PM up until 10 PM, makakasama nyo na muli ang chinitang Chikadora, Kitchurv. Kaya magandang gabi muna sa mga chuper na nakikinig ngayon, mula taxi, sa mga grab ninyo, sa mga motorsiklo, ayos, motorsiklo, baka mga riders, sa mga toda riders, jeepney drivers, bus drivers, at kung saan ka mang nag-drive ngayon, diba? Ikaw man ay nag-drive ng iyong private car, abay, good evening sa'yo, gising-gising tayo, ha? Huwag tayong magpapadala sa liwanag, mahirap yan, lalo na kapag ikaw ay nasa daan. Ngayon, kung feel mo naman, kailangan mo na mag-nap. Mag-nap ka muna, diba? Itabi mo muna yung sasakyan mo. Mag-nap ka muna dyan sandali para safe tayo dyan. Okay, alright. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil ngayong Saturday, sagot ko na ang jamingan. Para sa programang
2: Sessionistas.
0: Perfect Sessionistas na. Kaya naman ihanda na ninyo ang inyong mga cellphone, mga ka-vibes. Dahil bukod naman sa napapakinggan tayo via Transistor Radio, tayo rin ay live na live sa 92.3 FMR Manila, sa Facebook and sa YouTube. And of course, mga ka-vibes, huwag nyo na rin kalimutan na mag-follow, subscribe sa ating Instagram, X, TikTok and Spotify. Para kumpleto si Ricados, wala ka nang hahanapin pa, ikaw na lang hinihintay namin dito. Ajeva, good vibes lang dito mga ka-vibes. Kaya naman kung may gusto kang kung may gusto kayo i-shout-out, i-shout-out, i-shout-out, aba, i-message nyo na kami sa aming official Facebook, 92.3 FMR Manila. At i-shout-out natin yan sa ating pagbabalik. Dito lang yan sa programang
2: Sessionistas.
0: Ang oras natin, mga ka-vibes, 6:34. Dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR! Ka-vibes! Sa sound trip!
3: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: Indigems to the next big thing. Kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
1: Sessionistas!
2: Ang lupet!

0: ka vibes sa Soundtrip.
1: Ang
0: lupet ka vibes. Mantaki niyo yon, 6:48 na ng gabi. Kamusta kamusta sa yung mga ka vibes natin diyan? Baykaway-kaway, malibalabas sa mga tsuper, ha? Oo, ang mata ay dapat nasa daan lang, okay? Lalo na kung ikaw ay nagmamaneho as of this moment. Kaway-kaway muna sa mga ka-vibes ating naririto na sa ating online dahil live the live din tayo sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila. Magandang gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Siyempre, pagpatak ng 6 p.m. up until 10 p.m, kasakasama niyo pa rin ang Chinita, Chica Dora, Kim Churva. Para yan sa programang Sessionistas. And speaking of, nako, kung ikaw sa mga ka-vibes natin na talagang alam mo yon, kantang-kanta ka na, gusto mo talaga yung mga malulupitang kanta na talagang masasabayan mo on Saturday, on a Saturday, aba, ito na ang tamang programa para sa inyo, lalo na sa mga hilig dyan na itumambay lamang, syempre, sa mga karaoke. Yung talagang dumadayo pa, diba? Misa pagka may barangay piyesta, may birthday hunt, ay hindi magpapatalo. Ang mga numero, alam mo ha, may mga numero rin palang nakasave yan. Malay mo, kasi diba, it works doon sa ano, sa karaokehan na meron yung mga kaibigan mo, diba? Mga pangdayo talaga, diba? Aminin nyo, ganyan ka. Yung tipong, hala, may karaoke, kailangan nakaready na ako yung pangmalakas ang pisco. Diba? Pag mga ganon. Ayan, dahil dyan, huwag kayong mag-alala. Dahil kung ikaw ay trip mo dyan, ka lang muna sa bahay. Makinig muna ng radyo. Aba, eto na nga. Huwag kayong mag-alala dahil sagot na yan ni Kim Churva. And for tonight, aba, talagang nakakamangha itong guest natin for tonight. Talaga naman, pinaghandaan niya ng maigi. Pagdating pa lang kanina, naka-leather jacket pa na para bang may pelikula. O, diba? Ganon. Hindi mo ko dyan, no, mga ka-vibes. Eh, talagang mahuhumaling. Ako, lalo na yung mga kababaihang nakikinig ngayon, ha? O, kalma-kalma lang, ha? Magaling to. Magaling ka pagdating sa kantahan. Kaya naman, mamaya, makakasama natin ang very, very special guest natin for tonight. Walang iba kundi si Marbert Jesley. Bata pa lang talaga. Talagang ano na eh, pambihasa na talaga at subok na talaga ang kanyang talento pagdating sa kantahan. Kaya naman mga ka-vibes, sa ating pagbabalik, makakasama na natin live the live sa programang Sessionistas, si Marbert Jesley. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin is 6:51.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. The vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.
2: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva, para sa programa.
0: Sessionistas!
2: And of course, ladies and gentlemen, sa lahat ng mga ka-vibes natin, all over the world, all over the Philippines, kasama na po natin live na live, none other than Marbert Jessely.
3: This song is for someone that I've been yearning for. Kantang ito ay para sa mga taong okay na sa kanila na makita yung taong gusto nila sa iba. Kasi ano ba namang magagawa mo, diba? Wala namang kayo. Ganun. Yeah. Title po nito is

kay Marver. Grabe naman yun. Napakagandang awitin. And of course, sa mga ka-vibes natin, for sure, ay nabitin kayo sa awitin yan. Huwag kayong mag-alala dahil itutuloy natin ang online chikahan. Live na live po tayo sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Oras natin mga ka-vibes, 7:26. Here's our next song, Borrowed Time.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip!
3: 92.3
4: FMR
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras sa atin, 7:48. Kasakasama niyo pa rin sa programang Sessionistas. Ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, kasama pa rin natin Marbert and with Vince.

0: Thank you so much.
1: Thank you po.
2: Scenario.
3: Karet!
2: May ganun din, no? Talagang pinipilit. Uy, napakaganda ng awitin yung scenario. Palakpakan naman natin, mga ka-vibes. Once again, Merbert and Venus. Grabe naman yun. Napakaganda ng ano nyo, ha? Ang ganda ng tandem ninyo. Diba? Talaga namang swak na swak ang scenario. Kahit ako, feeling ko na LSS na ako. Scenario. Yun na lang yung naglalaro sa utak ko. Pero eto na. Nako, dito natin malalaman kung gaano kagaling pagdating sa impromptu ang nag-iisang Marbert. Parang medyo kinakabahan ka. Napaparunok ka ng ano. Napaparunok ng malalim. Eto na mga ka-vibes, naririnig nyo ba ang papel na ito? Okay, bunutin mo na bago bunuti pa ng iba. Let's go! Ano kaya ang word na nabunot ni Marbert? Let's go! Okay, ano ang nabunot mo?
4: Peron. Hay, aminin mo. Nay?
2: No.
4: Tama po ba? Peronay?
2: Peronay, aminin mo. Ah!
4: Nay, ano po yung nay?
2: Oh my goodness gracious, alam yan ang mga ka-vibes natin, lalo ni mga nakikinig. Peronay, aminin mo. Alam mo na yung kasunod na, tsare. Pero ang gagawin mo lang, gagawa ka lang ng kanta. Sige na ba? Dapat nandyan yung word na yan. Okay, ready ka dyan?
4: Ready na po.
2: Ay, ready ka na kaagad. Teka lang mamaya na sa pagbabalik natin. Bibigyan kita ng time para makapag-isip ka ng sobrang-sobra. Okay? At mamaya pag-usapan natin, ano kaya yung... Pero nay, aminin mo. Why? Mga vibes, sa pagbabalik po yan ng programang Sessionistas, kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin is 7:54.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
0: Oras FMR 8:03 ng gabi.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin, 8:21 ng gabi, mga ka-vibes. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. At syempre, ito na muna, no? Nabubulul-bulul pa, opo. Kasi syempre, baka magtampo yung mga ka-vibes natin nanonood online. I-shower out na natin yan. Si Louis Vasco. Hello, Binikim. Tara, may pag-Binikim talaga. Kay J. Mar Torres Lucina. Kay Pen Charmy. Kay Nian Dale. And of course, sa bumubuo ng FMR squad, ayan, si Nasari Lerma, William Mortel, sina... sino ba to? Si JV, ayan, Jean Vincent Sagrado. Gayon din kina Lawrence Maripor, kina Wella, kina AJ, and of course, again, sa lahat po ng mga bumubuo ng FMR squad, ayan, kina Wayle Ilagan, uy, shararot, ha? Nag-enjoy masyado to si Wayle Ilagan, and we are so happy that you're enjoying right now. And gayon din, of course, i-showerout na rin natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig mula dyan sa may Etibac. Ayan, nangunguna dyan si ano, si Maureen Avas. Si Maureen Avas? Si Maureen Ava ng Imus Cabire. At syempre, gayon din kay, ano, kay Juna Lien from General Trias Cavite. Trias! Enjoy! At syempre, ito na nga. Wow, ready na talaga sa Bunot Challenge ang ating kasama for tonight. Mag-hello ka muna ulit sa mga ka-vibes natin. Papawala ng kaba. Parang ako yung kinakabahan sa'yo.
1: Hello po.
0: Hello.
1: Magandang gabi sa inyong lahat.
0: Ayan, ako, ready ka na ba sa iyong nabuong kanta for tonight?
1: Opo, ready na po.
0: Ano nga ulit ang pamagat niyan?
1: Madalang na lang.
0: Madalang na lang? Bakit madalang na lang bigla? Parang binago mo yung word natin.
1: Sige, okay, ano pero yan? Nay.
0: Pero nay, aminin mo. Ayun yung word. Pero nay, aminin mo, pero gusto niyang gawing title, madalang na lang. Sige nga, pakinggan natin yan. Palakpakan natin yan, mga ka-vibes.

0: Grabe naman yun. Prepared na prepared. Ang ganda. Paano mo nabuo yung concept na ganyan? Yung madalang na.
1: Sa totoo po talaga, hindi ko po alam yung context nun. Pero, yun nga. Parang ano kasi siya, bagay siya sa... Pero, naiaminin mo. Meron ka na bang ibang gusto? Ganun,
0: parang ano mo pa rin siya into love.
1: Opo.
0: Ganun pa rin yung way niya. Anong nauna dito? Yung melody ba? Kumbaga, o yung lyrics?
1: Maganda po kasi parang pag unique yung ano, yung... Kumbaga, mas gawin ko siyang parang malungkot, ganun. Kasi di ba yung dapat ang context niya is ganun, masaya. Ginawa ko siyang ano...
0: So, ganun. Mahilig kang manakit? Charhet, joke lang.
1: Lagi noon po, nasasaktan kasi kaya ganun.
0: Ay, yun, may hugot pa lang nag-iisang Marbert. Grabe naman. Hugot to the bones, parang umaagree na lang si Vince sa gilid. Parang, opo, totoo yan. Oo.
1: Siya din kasi daw eh.
0: Abo, kaya pala kayo mag-BFF ha? Tandem kayo pati sa ano, sa sakitan.
1: Aray ko.
0: Ayan, parang may binubulong pa siya. Masakit magmahal. Ah, sige, ano pa? Ano? Anong gusto mong parating dyan?
2: Mas masarap kasing ano eh, gumawa ng kanta pag ano, broken ka.
0: So same din kayo, ikaw din mahilig ka rin gumawa ng kanta kapag broken ka.
1: Hindi, para sa akin po hindi po eh. Kasi pag malungkot po ako, parang di po na ano yung utak, yung isip ko. Mm-hmm. Parang sobrang dami kong iniisip. Ganun. Kaya nakakagawa po ako ng malungkot na kanta pag masaya.
0: Baliktad ah, in fairness ah, ngayon ko lang narinig yan, promise, na nakakagawa ka ng kanta, ng masakit, pag masaya ka.
1: Pag kalma po yung, ano, yung iniisip ko.
0: Mm-hmm. Most of your, ano ba, yung mga na-release mong songs is your based on your experience or meron ding experience na malalapit sa buhay mo?
1: Mas marami pong experience na malalapit talaga sa buhay ko.
0: Tulad nung iba nating patutugtugin for tonight. So ano naman yung susunod mong patutugtugin for us?
1: Yung Marahang Pag-usad po.
0: Ano namang kwento ng Marahang Pag-usad?
1: Yun po, yung pag-usad. Kumbaga, ano, kaya mong umusad kahit marahan. Kumbaga, daan-daan lang.
0: Mm-hmm.
1: Ganun naman po talaga nagpo-process yung pag-usad sa Marahang Pag-usad.
0: Totoo naman. Kasi wala namang minamadali dapat sa buhay. Kasi sinasabi nila, kapag mabilis mong makuha, mabilis din mawawala. Nag-a-agree ka dun sa statement.
1: Opo eh.
0: Nangyari ba yun sa'yo before?
1: Hindi po. Pero sa mga kaibigan ko po, nakikita ko sa kanila.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Parang kasi pag, karamihan po kasi ngayon sa generation ngayon, parang sobrang dali na lang po, sobrang dali na lang po sa kanila magkaroon ng ganun. So, pag parang sobrang dali nilang maging sila din, sobrang bilis lang din.
0: Mm-mm.
1: Parang ganun yun po yung...
0: Pero may kanya-kanya tayong facing ha, mga ka-vibes. Kasi it doesn't mean na kapag, di ba, same age kayo na parang ala siya, ang dami niya nang narating sa buhay. Parang ako nandito pa rin. You don't need to compare yourself sa ibang tao. Kasi syempre may sarili kang ano eh, may sarili kang storya. At meron ding sariling storya. Yung nakikita mo sa social media.
1: Opo.
0: So, sa tingin mo ba malaking tulong sa'yo because marami ng, mas malaki ang tulong ng social media sa mga artist na kagaya mo ngayon?
1: Social media? Para sa akin po, may pros and cons siya.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, maganda pang tulong ng social media kasi sa social media pwede kang mas mabilis na makilala at ma-promote yung mga kanta mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang iba naman po kasi sa social media hindi mo po alam kung totoo. Yung karamihan, kasi nga po, di ba, yung AI ganun. Parang doon po kami na, doon po kami na tatakot sa ganun.
0: Mm. So, since napag-usapan natin yung AI nin, anong take mo dyan sa AI?
1: Para sa akin po kasi, okay lang naman po sa akin. Pero, depende po kasi sa paggamit talaga ng tao. Kung hayaan mo yung AI na gumamit sa'yo, ganun po.
0: So you don't need parang hindi dapat natin i-rely.
1: Opo. Kumbaga parang sa kanila po mas magandang makakuha ng idea.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi yung lahat sa kanila.
0: Wala nang human touch.
1: Opo.
0: Diba? Yan ha, mga ka-vibes. Kasi, alam mo, naniniwalan, nag-agree naman din ako sa sinasabi mo na, syempre ngayon, ang dami na eh. Diba? Parang minsan nga, may mga videos na, akala mo, totoo.
1: May yung mga pala, kanta din po na ganun.
0: May mga kanta din na akala mo, hala, sinong kanta yan, diba? Tulad nung hawak mo ang beat, tama ba ako? If I'm not mistaken,
1: opa,
0: it's written or made by AI, diba? So, parang sa tingin ng karamihan, maganda siya. Yes, nakakatulong naman talaga siya. But we must use it in a appropriate or proper, basta in a, ano, parang dapat ayos na gamitin natin siya ng mabuting paraan. Correct.
1: Opa.
0: Ang galing mo diyan. Kaya sa mga ka-vibes natin, hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Hindi namin sinasabi na hindi po maganda yung ano ha, yung AI. Ang sinasabi lang naman, syempre sa mga artist na kagaya nila, syempre respetuhin natin yung talagang, alam mo 'yun, yung gawa, yung sariling gawa. 'Di ba? And let's support each other pa rin naman, 'di ba? And eto na nga ako mamaya sa pagbabalik natin. Haharanahan tayo muli ni Marbert para sa kanyang awiting. Marahang
1: pag-usap.
0: Okay ka lang. Nandito ka pa ba?
1: Da, para na lang.
0: Naglag siya.
1: Da, sa isip ko po yung Galilee.
0: Ah, okay. Naglag siya ka ba? On air ha? O siya mamaya sa pagbabalik po natin yan, dito lang yan sa programa. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churaba. Dito lang yan sa 92.3 FMR Com Vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
0: Oras is 8:32.
3: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

naman yan. Masyadong excited si Marbert. Mamaya pa to extra natin. Pinag-ano mo naman sila. Wala pa. Pinaano mo naman sila eh. Pinatikim mo na sila eh. Wala na. Anong trail? Charet? Nako. Pero anyways, highways mga ka-vibes. Ano pa lang yan? Pasili pa lang namin yan. Yan yung aabangan nyo. Mamaya yan. Sa extra natin. Okay, medyo na ano, ang aawitin sa atin ni Marbert. Ay, walang iba kundi ang kanyang third original song. Okay, okay na. Sabi nung ka-vibes natin, hala, nabitin kami, ang ganda. Ayun na yun eh. Oh, sabi, uy, wag ka na magpaliwanag sa ano ka na, sa korte ka na magpaliwanag. Pero mga ka-vibes, excited na. Uwi-uwi ka na ba, Marbert? Kaya naman, ito na, ang ating pakikinggan mula kay Marbert ay ang kanyang awiting Marahang Usan. Okay, ito na, marahan tayong uusan kay Marbert. Let's give it up for Marbert Jess!

ganda. Marahang pag-usad. Parang pili ko yun yung song of, ano, song of the day ko ngayon. Diba? Kasi syempre, sa dami-dami mga nangyayari ngayon, diba? Talagang feeling mo parang nahuhuli ka na, diba? May mga ganong moment. Pero hindi eh. Siguro ano, may mga, ano yan, parang anumang mangyari sa'yo, it happens for a reason. So kailangan, usad ka pa rin, diba? Kahit unti-unti. Okay lang yan. Ang importante, may progress. Oh, ang ganda ng kanta mo. Thank you so much for sharing that, Merbert. Kaya naman mga ka-vibes, sa ating pagbabalik, meron pa siyang susunod na awitin para sa atin. Kaya naman, tune in lang kayo sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin, 8:55. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
6: Sessionistas!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: That song was Takip Silim by Martin Chesley. Grabe naman yan. Mapanakit yung kanta mo, ha? Pero anyways, highways mga ka-vibes, nakaabangan nyo pa dahil mamaya, nako, susundin, ano lang, tutuparin lang natin ang kahilingan ng isang Marbert na makakollab ako. Charot! Wala naman siya sinabing ganun. Pero anyways, highways mga ka-vibes, dyan lang kayo. Magbabalik ang programa. Yes. Dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip. Oras, 9:28.
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 9.43 ng gabi, mga Kavibes. Isang maganda-magandang gabi. Uy, napakalakas daw ng radyo natin dyan sa may ano. Ano yun? Korean Jung Mart. Ayan, pinapasabi ni ano, Jasmine Micaela Barabon. Ayan, shower out. At sa mga kaibigan niyang kasama dyan. Naku, parang tamang food trip tong mga to, ha. Ayan, shout out, ayan, sa May. Once again, wait lang ha, baka makalimutan natin. Tama ba? Ayan, Jung Korean Mart. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Kung may nakita kayo kaninang babae na maganda, ay siya yun, nagpapabati sa inyo. Ganon. O kaya naman ang mga ka-vibes, gayon din sa mga tindera at tindero at gayon din sa mga security guards natin na kani-kanina pa talaga nakatutok sa ating programang Sessionista, sa mga team bahay, team online. Ayan, maraming salamat. Shower out na rin. Ayan, kina Erin Miranda. Ayan, kina Andrea. Kina, sino ba ito? Sina Carla, sina Alex, sina CJ, sina Tonette. Sina, ang dami nila, no? Ang dami na sila, Gibo, ayan, sina Eldridge. Baka may makalimutan pa ako. Yari ako na ito. Shout out sa buong Team FMR Squad. Ayan, kina Sari Lerma, kina Lawrence Manipor, kina William Martel, kay JV. Ayan, shower out sa inyong lahat. Shower out! Nakakabang! At syempre, hindi pa natatapos ang gabing ito. Dahil kasama pa rin natin, the one and only, Barber Jesley! Baka may gusto ko nang i-shout out, pasalamatan sa mga oras na ito.
2: Maraming salamat po sa, first of all, kay Kuya Maku dahil siya yung dahilan kung ba't nandito ako ngayon. And, syempre, sa 92.3.
0: Yes!
2: FMR Manila pala.
0: Kung saan ka napupunta, ha?
2: Yan, thank you so much po. Sobrang nag-enjoy po ako. Sobrang interesting. Abangan nyo po yung Galilea, yung kinanta ko, yung first song. Marerelease na po siya.
0: Siguro. You know?
2: Next month pa.
0: Ayan, nakaubangan so, natin yun.
2: Opo. Nagpapasalamat din po ako sa Zelda community, sa mga kaibigan ko, lalo na sa pamilya ko na supportive, kay ate, kay kuya, at kay mama at papa. Yan, thank you so much po sa inyong lahat sa suporta.
0: Ayun. Sino pa? Baka may gusto mga kaibigan mo, nakikinig sa'yo.
2: Yung mga kaibigan ko pala. Yung mga kaibigan ko po pala. Nakikita ko sa GC yung mga chat nyo. Thank you so much. Sobrang supportive talaga nila.
0: Oh, nakakatawa. So no. Alam mo, nakakatawa talaga eh, kapag may mga support from your friends. Opo. Diba? Iba yung support system na nadadala. Ganyan din ako. Alam mo, kahit din man ako yung masasabi natin pagdating sa mga kantahan, di kagalingan. Pero pag sinabi, ganda na boses mo, kahit di naman talaga, di ba? Ako yun ha, kasi ikaw maganda boses mo.
2: Maganda naman po din boses mo.
0: Ay, ito naman, excited ka masyadong mag-collab tayo ha. Charet.
2: Sobra excited.
0: Yan. Ako, pero eto na nga. San ka ba nila masusundan, mafa-follow?
2: Ah.
0: Socials mo.
2: Socials ko pala. IG po, Marbert Jesley. Ganon din po sa Facebook, Marbert Jesley. Yun lang. Tsaka, alam niyo po ba ano? Yung nakita ko sa GC, may nagsend ng picture, maibigan ko na sa computeran sila kanina.
0: Wow!
2: Inunod sila lahat.
0: Talaga naman, napaka-supportive po. Shout out sa mga kaibigan mo nasa computer shop. Ayan, saang computer shop naman yan? O, diba?
2: Grabe. Dami po nila dun kumpulan sila.
0: Grabe, nakakatawa naman yun. Opa. Sige ha. Uy, shoutout sa mga nanonood dyan sa computer shop ha. Siguro doon yun naka-open arts kayo dyan ha. Oo. Kasi baka mamaya biglang nag-stop, diba? Ito na yung highlight pa naman yung susunod natin, diba? Kaya naman, ano pa hinihintay natin? Uy, shoutout muna pala dyan ha. Sa Langkiwa, Binyan, Laguna. Kinako si Nelson Gutierrez ang tumayong bilang second father ko. Hello po. Maganda-magandang evening sa inyong lahat dyan. Mga kababayan ko, Langkiwanyos. Mga Binyanense. Ayan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, eto, hindi natin pwedeng makalimutan si Ate MC pala. Ayan, shout out sa 213B. Yes! Shower out at eto na. Ready ka na ba para sa ating kakantahin for tonight?
2: Ready na po.
0: Dahil ready ka na, abay, simulan na agad natin to. Ayun, may pag-ano pa, diba? Rinig na rinig. Okay, let's hear it. Ang ating kakantahin ay... Eto, napakaganda dito. Ako'y sa'yo, ikay akin lang, ma'am. Let's hear it! once again with Marbert Jessly. You know.

0: 요 진이 당신가 너라 김춘 and with of course
1: Margaret Jessie
0: 스파르스 프로그라마 sa susunod na Sabado ulit mga ka-vibes 6pm up until 10pm dito lang yan sa 92.3 FM on ka-vibes sa Soundtrip ang lupet oras natin 9:54 and here's our next song Pangarap Ko Ang Ibigin Ka by Regine.

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lopez.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio
2: 5.30
1: Ang Lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: DJ Kaloy sa Sunday Class.